0: Titi.
1: Kapai. Okay. Auraki mai te wai te tuatahi.
0: Ai.
1: Kapai. Tukuru, my love.
0: Ko pohu tikawa, ko tipu anuku, ko tipu arangi, ko waiti, ko waita, ko waipu narangi, ko ururangi.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna muna ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou sini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. O ti rā āpisi hōno, tātai hōno. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia, kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.